amour ne sta tok te kyo no shkom rocha ona kwe kwe ji to no ges no ino and that ko habes un ke man do de ta wen mas to bu ga to cha ji mas ta man man ab ni ru ti ji spes ta yu wa hat ma ab do mas oni ni ji gan sto m to ke ta na ga ke Unin jiwita patakwata, jiwita patakwata. Jiwita patakwata ni jwani yu atma ma. Jiwita patakwata spra ni huasta bayi spra mishtam lot ma iti sa ni huasta bayi spra si ita bista no. Unin jiwita patakwata ke yatwe in tamantoi ni